0: Nyanyu Sengkin Chupulengi Tata Chirungki Sengyu Pantene Chualongchi Nyitin Shichale Kumpuke Chilamje Lengchong Kongda Chajun Shibilinchin Dere Nga Nga Lengchin Chuchungpa Chahi Nangja Yin Dere Nizong Nga Tsui Tsongwa Yikhena Yinbi Kesan Duanchong Jizabar Doku Ngaung Geleji Chinche Nongwe Tazin Nuzung Shibate Namba Tsui Nyilang Dengbaje Yin Namba Tsui Duta Senpa Ga Sishu
1: On sota zablang pemde jorpo rolmo dong yesi norwa pambar senteng ki naso dutra nolan tho che jimcho sungji jarpu siba zor si lungje mai ni man zamlang kesar jarpo ti mana taza yorje norya ngudam nam yang ta lang ne so ye jar khang aya pador puma che man khan lungse barma la sa phe taza yorje norwa chandang zi cha dang den bar cha pung ne gar che ta ku ne Tidya soya jarkang ayang korja korne, yesu horgar, yungtan jangar, jata mung, jerta lang, ndainta dugar je jamne, lema pungchin yugar je jerta, nzamlang kesar jarpi legor, tungwa kandor tela serto kancha bawa zo. Ledar chandral sama lari zo jan norze, orjin pema terzo, le mungung karpi nyingar, hlala nyinsam je ranzong da trapa, nzipa meto pema chenpi ndama jibjengta, Kara tang chen ta gang yin mu gu pa tong yin ran chor san pa la gur te pa. Di nang da, ma ga jar po lung je ge sa tang se dra la nam ni sen cha tang ngun chu tang la yaw. Di jab da, pa ka ma sa mo mi nam nen kor je kor shen, so wa xia tai, jian chen nga re, so je sun jin ji. Da, ze, gong ya, je jian zin pa pa, so gun si ma gu yin jar ka shu ne, ga ju ngang ter yaw. Lung jarka yenpa horde mungjeng so jarka ngapo ti towa lama mpung barje paka genrap nanga poja pimi so ne jar jakshen di. Ter muna tazak yorje jatang nolo gundu pongwa noro chabday nam cha chuk chuk la maka demo deshen ha le ne di. Te namche, ngamchin jar la jarpo na sonam chewe longjung zam. Mbamba lase jar la ceji na ngan thang che wa sori che jar kha mang go nga wo tan du ba pa tor ga yu pa zar gu ta ten ra me na chen ra she yu sam xiang de gu dang zuo wa ji xian de me leng ge de xia san yao so ni ma de san nan ma wang ge sa jia bin dan yo nan la qi zu pa tor chun den zhe pe bo qian tong xi ga pe de ne dan yo zu la ge ji gu ne da sa Don't be saying, Jarkanga, Bunlong Badal, Chegu, and Gina, Tamba.

semjin nam la gar che wo noron de jian qi xiao ne zhuo gan semjin na wu zhe ji gar wa qi zhuo wa yin bei jie bun de pa ke nam jin guo ma luo zheng nan gen tuo wa le deng sa wa jiao se nan ke bei de mao da da du san tan ji gong de kong zha guan qin jian a ke la lin san zi ga de dan zhe jin nan ne jie bu rong cha cha kin de ya ri yang ne ge se jia bu dai dan na na pa de ma dang pa de gan zha nam la da re po ne Ya, nyung tang la jie jia lung nam, nga a ku chen cor nye jian bor, lo ya ni gan yin tuk jin zu, sen ne lun da tar lan su.

0: Kilitu. She ship chesserje, killing jang shongyazong via derce jishab jelly guani. Shogdin jansuni bang haru shirishin yo. Shertunga pizla zong mata jinchon tabu. Adasimber, killing jang shonga, shertung ton jang, jashang absing arsigdang jang shonga gusani. Ada nirjirang tamara jachin ruya namba jinchon tabu. Zuli tang shantin jambuya. Killing jang shong peji gandhi denije, tru jang go chongi. Dizik tangpur kilin jang shonga tunchi nirchunga jintang ng lakshin ba tang. Sartun jitak tang tunlin jitak nyamji tangsab si ba jia. Tunli jia canza sartu jia panjing harui ngunsa duta shin ba tang. Shishib chesar jia kili zita shonga ya nhechen ni ba dewi ngunsa duta shin ni. Kilin jang shong dewi mongwi a mgzik chapkong si lidun shibcag jibar gacha si de. Gagzi dewi lakza la mngni jinsha me bar Toga tang sartu si yu jie zhu yu.
1: Daka li kong na pewe ni zile. Zhongku mazik njig tan parchu li dha zhongtong kong gie ni zil pewe rizig na. Beijing ga ti zulu zilu ni tong nye zhig lu rda ngapi ci jik ching nin je chi zulu di tang karma ju zhi yitu. Kwa zhi ang zhi bi song zhil parchu li bi jing zhu lang dhan ba tak jen je jing zhil jik chik bi jen zhin mei khe panda di rang je je wen chung njig tan parchu li pen tong sha yil de mi bar ni pen tong si ba tang. Karma chacham gorji, kwa chang chapi songchang pata tang mekha phanda nyi bdela ngang kaji de, wantan kelebi kolam tachwa jang. Pati nyanyi pangla bdela ngang khandam si ni pentong lingan yongsa lakandab shong yole. Jitil de, kwa chang chapi songchang pata di kolam to kochula xe jan bi, warnang saatski chib devdiga dhigja tang retal xa jing imba re. Kwa chang chapi songchang pati nang chachang shirul jen jikatan pachula juan chi cha chik tang. Devjan jikatan pachula pa kolam ta chadula xe rang. Vechul tonggui bi, setun ngizi tang, gandala ngizi. Nyerchul tsulti, shabshir dhigchi su, ngisugulga yo baare. Tatangche lengan, rangje che mazhigan jitin parchu li da, wanang saatsik vechul tang. Peji che tisamsa lebji che, songchun khasab lengan tang ngapa di inba tang. Li da namtang zikate, lagtara shiitsan che, pentong lengan tang samcha surga ba di inla. Jangchul rambi, jendan mekha pandi, parchu li she tang, dhigja jibcha shirchik ba tang. Kwaata parcha parchu li she tang, jipa di inla.
0: Daka le kone pe ne tsila. Shi chi chi shik nyin, shimtu mamang chamkang tang shimtu mamang shibshu kongi, chamga ngang a moshing a zonshu si bi, juzi takshu si bi, chamzin a sanjil, nyamjil tog chabzak si ne. A moshing ga nje takshuur shongchub xajir hinun jabiw. Chamga ji a moshing a zonshu si bi nziktin xashu la. A jgsu tang gani nziktin si na, ngay parda shabashu ba tang. Lakhtar maa si naa ngay parda zi shu si gi si pa lakhtar nambu si zin yo. Shilu nihtong nirsim lo ni zong. Jiayung shibshu le kongji. Chimga ngang a mo shing a zong shu si bi shimpan dikshir jo zi chun chigchir a dintong lakza ma jimni. Mo shing mu zimbim chigchir jihtong a dintja la htakka tang shongchub si yo.
1: Daka le kong na baiwa ni zili. Chazi chigchir nyan sanggul pi ngagu chachu shu yi sanjir yongdo chondi toni hito si par zing na. Shertung nangdren jen zizu shikzi la tandum shepi tembub sarpa di chada chigni pi cichigni ni lakhtar shaji imba tang. Langsha tang tanbi nangdren zizu shikzi je mahui tang dhemzi la tabdi jen je ngagu dhulwi sachi lakhtar shepa tang. Jognir ngagu li dhu tpa shi di. Tuanzi sarpa chumrin dombi din tong ta khichin tongwa tang. Zichul pi bdechi tuanzi sarpa jognir vechul shajir tabdi chanji imba re.
0: Daka le kone pe ne cila. Jekaba ringi ju je cichigni na sarsa shi par. Nihtong nyechig luwa jesi tenzu kanyamu. Zhongku tsora su shergu de da ngawi ci shobjian nin nangsuk tenzu kanta nyerjian xing. Tenzu kang zamlang jitajia jesamsi bia zhosha zura mungni. Luwa ngancan jeb charngu zhonga wirang. Rangjia tenzu kanga xiazhik gongpi jia jimji sarwa shigdi tog njimtun si batang. Dimtsong se jayung tenzu kanga xiamtun qimu shiya. Zirsun izhurin zingdi suk chabzak xajin bazha.
1: Daka li kong na baiwa ni zili. Tsi chikchik nyin ari zongtong terun pi. Menghir ara tang erin warja mgatsam jopi duchul ngar zin gochul yin. Yina ang chi nyamjin je tsamni tarta torshik tan ronin tsamsa thaywil jizhul yule. Terun pi ari jizhi dewa na erin la nyingdil chuncha zawa nyin ni mepa xajit dirile. Yina ang erin ji lencha si pi nang kilin datrashi mepa re jibdendiga. Sani deki di zul tsi chikchik nyin je torang si. Yeren duizu kanga duihun kali bafu yi, yeren je jizhe juji tulu dambab shibi yeren mamang je gangcha tanglin shajia pala. Tsaabshil jizhe gangling meil jibdendiga. Tsi jichin yin jachib likung jib sangul bi hito shungwar. Yeren je huanik shiki yeren tang ari warja yenjil duimil di, nyangdi yi tachul shi tangtang. Nyangdi yi je din tsamchuk shi.

zashong ziwi ya sankwa choko namba. Lianchan ji wan cham darin ji na nga chi nyamda. Jiba gunshuk jabda nga jima yangshan chuni ji nyamda langwi. Simjim hundan ji bia ji nyamunda la ronyang tanghisha. Jindi chik zumbabu na huashuk gangshar tang. Ayang zumbabu na gunshuk jabda.

ngarnam tsilsim di. Ngarnam tsilsim na chagin nangga namsil genhig yin ching, yenrang ceja to chag na chag njarwa jen da jir di dangay chag zang yu isi pungsuk tib di chag tig chag lawa dang. Chag tig aram jin jemang da shin ni chag zang galan gang jo gu yo sir. Ngarnam tsilsim ga yung tig ceja na homi jig chag dang ga min yin ba dang di chunzin xe bi tapki yag hui na namsil nyung zim den ba dang ngil chul mung zim xil ba chang nyung zim tongwa ji yin zi jeng kili yo ga.

Symbolingge kongdolingge nesen chubni ni dongjumi chu lor xiema chakjian tan wei wei yi luliya phuje je ne dan nang wei ame manmi si bie lu si ti ji xie ti na lo liya phyu tan kha che wei pu zu gi manmi ban nie rang gi ama jiang bie chen dong chen ba che yu ti manmi liya tin nie ki du gi chen ba tang lam bar gi rok de qi lo gi chu gi che chen ba che jie ame ji sim ti du lam se wei manmi tang Simkam so we do the bull chasha yoji.

mayumni nga chu chowe nang gi nimu da bu yin kong gi nga chu rin je chi so na wa ma se ge du gi tu su sim so wa tang lo pam yi che gi tu su gu ja nang ken yang kong yin

Mayumki Chaksum ni jikdin di to chogo chishu ti yinbatang. Kungki Chaksum ki ngatsu gadu changma si tu.

Simbolinke kongdo linge ne sen chubni siem ge sang chi zu la ne dan nan we amla si bie lu xie ti ji xie ti ci zam nan ke ni da zi la tang yang zam nan ke ni bie qin la de xiang

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling si yi
0: thiring ki ling si
1: thiring ki ling si
2: thenge hungam sa nganam zo dunya lung chin ni thi ji ge ble ko phyo ge tilam ge char jen gu di shu be thiring ki ling si be le zen na shen je jong ha jang ga tro chi ta le zen di na ni na gu be leng ge li ya lup de chim mo we shu le du du zam ba ge si me gu pho bo che ta di ga li ya nge zu gi ken ge me bi na a kiran le ga chi se gi chin da di ge nge kur gu be a ta nang de din de ji leng ge li ya ngu du shu ye ni shan xi xin an ki jinyar suwa cha yu bhe ki guagfei khaan xing na lo liya ta xo liya liya li bhe lupda chimwa xe liya ga jibbe gyurim na lo liya me gyun po yore ta dunda di lhaag bhe je liya jinyar suwa cha yu bhe guagfei khaan di khunzui pa liya ngay zui ki kengka xa me ba suwa gyum zendu che je yina men ju gyun dhudun taa na xin liya ga ya tu shu chin bhe dungui la so dui gyun men ba dinda ji che yore ta ngun ne ngay zui ki kengka me bhe yina jindagi ngen khurku marbe lobdagi shole dube gyurim na rol ya megyu phob na mune thane dile ga ya thyu chimbe gi ndungu de le chogur be ta di goli na xia chonggi beilin chu mi ma chimgang gi dumri je be gyusi ji lengge la ya ngudu shwe ni de ya dan da lobdi chimun jim simbe gi xiao ru yi yāgē gōngsīng gī tūzū dī bē jē jē shūlē liyā chīng yōrī. Tā xīngān gī jīnyā sōchā yūbē gōgfī khān gī lēmī tūwē gī chērī dīrē jī khurāng gā tōng bē jē lī nā gōgfī khān dī nā lō liyā shūlē liyā rūkyō dīrē jī chē yōrī. Tā yīnē lī shūlē jē jē nīmū jūbdā kāshē chīng bē jē liyā khurāng liyā tūngiān jī lā yōrī. Tūngiān dī gārē sī sūmbā dāgī gōngdū shūb nā xīng gōgfī khān dī nā dāgdā jīnyā sōchā yubi ki guagfei khaan dine chiri. Jesan guagfei khaan dina lu yubi ki chupa, ta nga zu nam yu se ki kabi bala si. Di topja gu jali ya lungzi na lo ne tuyori. Ta dine chigi samli ya libdu zamba guagfei khaan di ki jinda ke xiao zhu li ya rangi piki ki chupa di ya lungzi na lo li ya lu shu la biori. Xiao zhu ke chupa di nzimbe ki gyurim na lo li ya takta mashi de su ki kwa shikin jambu shi rayo ri. Ta yin nilay topkya guja liya miliya sojeb che xiao zhu ki lakbu yebe ki zomuyu gan liya mengyu na yori. Ta dine xiao zhu ke mengan zhudu zamba takta ane kurangi zomuti ki gyubuti che yuba ma se zubuyu gan ki gyubuti pa jigye ki shakju dine chi che yori. Shakju jebe che liya na mengan ke kurang liya lakbu yebe di tencha ki thone pa gujo maje ba ya tawaji sok res. Dine che kase tu che yori. Ta dinde ji sidi zamba xiao zhu gi ta ya ge gong sing gubli ya ta xio le zhu bi jie ngui sa ya gi che shi di pa me ba rin gyuwa ma se kurang gi suk bui ngone cha sha ne li ta nusu mi hongwa shi ta yore. Ta xiao zhu gi xie la ngone cha sha sno kurang gi ta gi gong du shu be gi chuba di ge me gyu na we che li ya men gan no lo li ya men ju ja ga qin bi yes. Kyun dom je goro chi ji mo sim zam ji ta yore s. Ta di na lo li ya jinya sok sa yu be gofi khaan di gom nga dong gi dime ngui ji ki zhe yore s. Ta di gyab gi rōtōn tīkē tsāngmālō kūrā rēngi kē trēbīn yēs jē jūshā. Tā tīnē guagfī khāngā tīkē jindā ngūnē chāshā sū nō nōrdōn kē tīkē ngā tōng kī kēbē jē kī ngūi lhāmā tīkē tī jēr jūgīn yēs lāpshā. Tā yīnē lē kāni xie mā shīn lāng lēng ngūmā yā kio nā rā kio mī tō. Tā tāpshī jī mē bā yā kērdū tsāngbā xiao rū kē jīnyā sōchā yu bē guagfī khāngā tī tīm lī yā jāshā. Chua nipi ngone cha cha sno susu gin gendri kari nimi thayla ya zubba chungsha. Ta xiao zhu gaya sna susu rengi ge liagade jibbe gyurim nolo liya megyun po yores. Je zang guagfei khaan dige kurang ki dan jayu gin gendri dige ji kurgu res. Masaya jige da gunsup changmulo pa jie gu ba. Dine jing ngun zin chikwar. Ta guagfei khaan di jinda ngone cha cha sno xiao zhu gaya kabi bala di ya simbe gi gyurim nolo liya norzu nye jan ji yores. Maasitaya jigi menju jibi gyurim nalo liya zogo gi da gyubi cheb dinda jili ya menju shuk chenpa tagzi chego maari inele kurangka shuk chenpa tagzi jesha jinda diga mutu yu ne kharche yore si zimba kunzu guagfei khaan di da xiao zhu baro liya da jigi 내 저기 겐게 가게지 샤요 마르스 제상 녜레긴 조아드리지 요 마레스 제셰샤 대단 첩주도 쇼루이나 롭디 침문 림심베기 로마드네시레 땡자긴 중위드네지 요 마레 제자 레가야 투주 침버세야라보 수주긴 중위세야라보 네여규베 중위 라소드네지 쪽 마레스 제드네스 럽샤 다디네 팀강게 가르체 주잠바 초진의 제셔스노 메규 포비 제리아 균데난다게 소아 메바 다디네 레갈이 투주치바 디레지 지디참바 수수르 니리아 아다 군습네 진지류 르구 젬베기 루브르 지몽어 찍지 초진문의 차샤스노 단다 진의 경기 요마리 니네 쇼루리아

mayumni nga chu chowe nang gi nimu da bu yin kong gi nga chu rin je chi so na wa ma si ge du gi tu su sim so wa tang lo pam yi che gi tu su gu jia nang ken yang kong yin

Simbolinke kongdo linge ne sen chubni siem ge san chi zu la ne dan nan we amla si bie lu xie ti ji xie ti ci zam nan ke ni da zi la tang yang zam nan ke ni bie qin la de xiang

0: tapor konkere konkere tamanga lonko tongre da
1: ajo kare ton kare ton
2: da xie mao xie mao ta ri mo ne mong ge ni xia zha zha te ji ge zhen ro le
3: da ju nian ji le ge zhi dong cai de nga su xie ji ma ji o
0: wei wei ta ji zha ge dong ge lu ye
4: chong zha tong wa dang long kong yu bu dong wa yan li nga su ma jia ba ji xie ci ka lu wi da xia jue ni la xue jian cha jian ting yi li ji ta mi chong zha po gong da ji ta mi long ta dang ba di ji ta mi tian xie long kong dong ge dian jia la ye zha ma xie ci 约在其他马拉江沿。

zashang cibi long chen dang zhawi geng ge zhubu lhen ji qie nan ba di mu yin na da ta qie zhe ge san xin nang jin bi lin chen de ne zhong yang long chen de nian chen ne zhe qiab li kong wo shi ge le chen lem jie zhong ge zhong si sar ba xi bi lin chen yin ne qie zhong ci di de lin chen di gun ji wa si ma xie de san bi ge ga si xi ngai nan ha xin lin chen di zhong zhe ba ran nian zhun ba la shi de chu yin ne Sankalanji, dina derang linchen nang thorgang dokhle je pheji je rolam sarwa shipi nangtun de gojig shiopi chechaki shibta sambar gapsa shi.

Shingu ngali tsikhsan mo, Torgung ga tzatang da Argenti jia nambi kandu. Tsungan xiang chin ma lu warga rang xiong kala zekho zong nian shik xing huzhur zong cur. Zhokba so nam ji gang sim kulu gor xing zin sa gang jig ni rang chim ji zhokang shok si nrisi xie jin du. Zachok nda tig na noli gi argin jiwi ngi ji kuna ma yin bar. Zhokba nam ji zatang ga xir jum dabar zibi riwi sawin yang yin. Yardi ma lip gong zin sa zombu yo ba na Torgung gan zhokba riri ga simden yin. Wanjang zekho mang su ji lu ngu jachal khala. Argenti jia zinsa la simkir jie bi tsuni jie simche ni zinsa yi yonggu lin tabi tunli jie yehtun war. Zinsa tunli zonu tenzin bi zhongkam shigli cejir jie rolim dh jio yu. Rolim di tojeng zhokil jie norlig la ayarka deng donki disi zan dengi yu ba deng. Argenka deng shigi disi zinsa argun bi zojin jie shganil sishin. Zipil shigzi jie cungtig chenbar masi. Sani jie zinza lar dini, chedin zongkong huanjur peji jie talim sarwa doyo. Tsungun xiongchina ma luwarga rangchongkila zekho zongga chanyum sabu tocil mi shtong simtang dindja yinla. Hui cun rangzin jie tojeng zhokkila yin. Hunchil, anin di fshigli di, zuwa rangshong kam jie nangzin zha nyamsi lar dinyo. Luriga loxie lhka zaji di na zhokba namji. Qi simkir xesa di yin. Zhokba su nam ji, hunchil donki zisi simchil ji kangba di. Norlik khakil niri jina jishin da sonrong tabgul jiyang me. Kang chenbu shi wabzi, chimtsang gangwi lu ngu shigla argali jaba cangma shtongsi dan jirsil jivshil. Erga dang donki di si zan dangi yoba dang. Erginka dang fshiki di si zinza argunbi kurji ga namban di. Sani jie zhokbi yongbu parwar cunzi yinu ma cegi, zhokba namji xun cil ngan song xa cil, cegil jie norlig cui nang cil xiong ni. Nyamxin qiwi torgung ga zasin zhongkam dhimar jidig ra. Zasa xinjir da xinjir ji jie gnadun nijir ngunsi da jirwishtan. Sojin jie rigli dang namlashtan ni cua ruwi shigli jie namba majir gami jie gni si jir. Ponjir jie gokibdi jilu nitong jishig lor nguhzam. Zekho zonggi, zhongkam shigli nyamli kong xe chenbi chabde da dangwa dang. Di choni, nyinshig zhongde jia xarpila namba na qi hui cun da jir yu. Namba di na, zasa dang shigso mahtsar njogba dang. Shigso hukur gini suwa. Zasa gini rikur ji shig cuwa. Adikil ji mani xiawa guwa. Mahtsa dar kipo guwa ji yinbi. Tartur da nipi tunkong zha. 我们做了你和你同样，那个这个些把我们就是用药。

0: 미리 로드 체마 튀네 하람 로 nga lazam gi rin li na phyon jo ning ji thong ge re go ba tyam da zo tyam da syang nga hong gi a cha gan chong zu dang ta de chong zu che la chong zu du rin da ji bu shu ji ji jo gi ni shi ring gi le ji kyu mi che bi ins ta nga ra shi ring gi le ji ji yin be ngo ne cha sha bi na ji ne ge go gi ji jo gi di hu da ba da cha ani ni ne cha sha bi na nga ran su gi ani shin zho man zo zu Kodela, kasewe, ani pyoge dan, pyoge di, hudabado janyagi, ngindri sumaji loli chanje, kop tudu ni sunje je, ani pyoge ki janyagi ngodi zubu manse, pyoge liya kashen dan, zonan tenri li suns. Tanga nanzo shirim ki lejib chigi ngone cha shabi na, jigne da, kyaay ki isa ure, di inji minji, shen kwaya dan, nini pyoge ki di, shen kwaya di hajan keche vare shas. Di da pyuyi shingwaa di kye chenpa reesde guwaa gyungze karay shuubi na nga nan zu shingzhuo kuili cha shaabi na ini gyaju guju guwaadye yin ini pyuge konyay gyangjang sonzaan tangi yangdaabi zeshuwa siju inari tangan shingi mangpingi siju inari ini lakduendu gyaji shingzhuo manzo zu detangi cwaadan zebi detangi lopsu tozu tsangmat Ini nga ranzu pyuyi dan pyoge ki toni maa manzo liya senzhi shugu gu yudu. Ini nga ranzu shirim ki leje jigi ngani cha shabi ina. Ini pyoge ki liya khuda bada chanje je. Gigo ki siju tan shinro manzo ki peru liya se ki sabadan rawe. Ini nubi tinte chi tunya ki simshu tan loji tinte chungs.
1: Lolo, ta chayana shamla kela ne ane oon kela kiraan ki chong pyoyi naay mi ndu, chong zui tibu suji naay mi ndu, ti chale ki le ne thwa ne ane oon rimshi kela kiraan ki gachwa taan thunbiye, zumkyu ki chale naog zubi kwaarde robza shimusha naro na shuwa yin.
0: Ta nga raan shirin ki leji gyumji yinbi chane, gob didi zamba gigob ki yangdabi siju inari, rangchong chong chondu taan nigri chongjiri ki chondu robdaan rimbi ki kondun, taa nishi ni manzo ki kibin taan jiwe, Ni mang peng ki si ju, de tang ki lop su su, xin zhuo mang zuo li ya jima ji xin mang kyab zha ji gu gu yu du, jik ni, ni kye gu gu ji ju gi yi di sha da da ji xin gu gu du su. Ni ni, ni kya ji xin zhuo mang zuo ki go de xue dang, ni go la xue ki gi yi di, pyu yi cha gu yu zang, pyu yi di, yin ji mi ji, ma jang to me ri ji cha gu du su. Go di du ni ji jang nga rang ki, ni zum ju gi le ga di, ka xin dang, du si ji. Jiangbaru dindra siyebi yins. Da nga rangi gigo gui siju mangu ji dusma manzo liya sende shubi gyurim nungu liya ma shimba ta ini logwar toba ta tando gi gyur noa dindra gangi mangu ji chegu dus. Da ini nga rangi gangi dusu peti kese jeje kese gandra siyebi risi na ji ni nga rangi ye yungi da shirim ki lega ya nyanyo pyusun sobu yubi ini lejib gandra kunanzo. Gandhi shuyada. Nyinin chashane, ini zon zumgyur ki, ini zumgyur nanyon yuebe ki lejwe gindre kunan zo gandhi shu. Ta pechashane yigi jiya, di dusgyu na manzo ke go ayon. Ta dusgyu bin, dewa gyanin kaseyabada, go dewa yonsare, dus samjeje. Ini gangi kese jeje, gyagog siju yinare, mambing siju manguchi, manzo ke ma go toya ke chido, Ani yi yu le liya shub yins.
1: Lasi lasi, ta kinlaa ki kongla sungsu nang shin, ka nye tuma kese nang che shine ani yi yu ki chale di nang kuzubruwa. Ta chile mienpa shine yi yu ki chale di nang kuzubdui samba ta kinlaa ki ani le ri chikbe kyeb kongla sokwala ani beri ta lop chong so naga tebe nyam nyong kor robza sunu yung kribela.
0: Ta nga rangu ni cha shabani nye don chusum lu dao dunba nye che che ani nying ri chong gira. Pyoge ki leedun uyi lingaa zumgyu juliyaa nguwa soo ligyur shuje chingaa ki taa yi gyu ki minashi jebi ins. Taa nga rangi yi gyu ki chile minashi jebi gyuri nungu la nga rangi chashane kange ina mangu ji chay chungs. Di gyuri nungu le nga rangi uri ina ri, nga rangi lero ina ri. Lakdun du yi gyu ki go liya nyamnyon taa kenji yang begi kike mangu ki galo wa liya nga rangi kumbarin juyuk taa. Ani simchun che che lopchung hudabata shubins. Chi su cha shabi na nidon kiamme nishu tangbatang. Tang nishin nidon kiamme nishu zasungu loli ya du ngari kekien zonso la kyo che che

0: Kyurim tinte kyubta. Ta chesan titheela ani kilaage unhan zu simbo soya ngutu turtush naro na shuwa yin.
1: Ta ngara nidon kyame chumi kye lo ne nidon kyame chusun loe pali ya shirim tu chonzu ki ni leche kyumis chebre. Ta di kyurim nanguli na ngara nge kansi chidi de pyuhi liya chanzu chiya ta. Kye gu gu si ju ma kye yi ne ma pyuhi liya popyur shuya. Ti shio li ya ni sa penpa tang, sa nima, tinte sanju ki tu su pechu tang je je kongpyo ki mang she, tuti che ya ki liya ka tinte go tsang pi yin si. Ta kop di tu ni, nidon kiamme chusun lo ni go tsu je, nidon kiamme chua je lo par kongpyo mang she, sum ki chu dun lak zam je turu shu pi yin si. Ta kongpyo mang she di yimina, ni nga ran zo kigo rinpi, umi rini shu sha ki kongsu tsu pi je re. Masi chigi ngarang chwe ta pyo di ina lukar ki kyazu yin sungo arba. Lukar ki kyazu nangu ni mang chwe ki rin ni thang di ya yesu kyo ba. Kongpyo mang she di imi na ta yangzi tengi ye chun to bichi cha di wari. Che zang ngarang ki laki niman chawe kengkyo mangu chigi shablu tu che che. Tuti shubu zang masi chilo nyedon kyami chwa ye lo li ya gansu mi chwe pichun khan li yang chawu shu che. Ngoi so pandim che che che. Dibchang somdong takta ni bar che che. Di nan ni Deb nyeron lazan chi, ane rimei ki toane gyaji shindro manzo soli ya pyubi yins. Ta legati jebe gyuri nanguli ya gongbyo mangshe tos tuti chi tui zomba gongbyo ki shindro manzo manguchi ge nyeb shubu nangudu. Xie manguchi sosu rangi tos tan, nge de tsi ili maa tos po. Chi su deb ngwe su dun, ane sosu ki tangbi ki xie digi deb na tos kwebu tong tui zomba ane shindro manzo ge sem nanguni. Kazuo nangutuwa jezaan ngaraan semnaalaya. Ta nge jeaag leagadi jisha aasam tenzegi bobataan kazuo tenzegi igudus.
0: Lolo, ta kenlaa ngone shen ani zumi zumri taa yi gyur la sowe chaleala ngebunang pyoje tandu pyoge nganan su suigungi yi su tinaaya le kabiyubta. Jezaan kenlaa ge shamla sembo choya ani nganam su pyoge zinegi je nor su kyupe ani yi su la changba nangba taa te gyurim soa yi gola ngote robzom shinaro na shuwa yin.
1: Ngaraan zo pyoge yi su Siyadi pyogirini nangu ne nebu hajan kei chenpo chi sun dekwa riz. Di inza ta ngaranzo shirim ki leji chivgi wane cha shabi ina pyoyi changpa zamban se ani pyogi yisu rinne liya changpa tene che tobi ina ngarang wane cha shabi ina suzu siji dan boba ngiti ri samgu dus. Ta ngarangi yisu rinne liya dosi tatibizo changzun che je rumze chungse chi tobi adi inbi ina ngarangi juen shabu kake chi mari samgu du. Te ina ngarangi meze lembu nunguli ya chigda dali ya. Lobdun nangingi kiwi shingin tang, tangni shingi kiwi chobun mangu chigi lobdun wali ya chung shabari sangdu. Ini ngarangi isu chanyagi shung rupdi tukse di kabari se na, ini tanda zipotangi tenyang shagi gongchwe wala, ini dibri li ya nguen sun jeju yuebi, ini dhruza. Shemji maa da dedaan, daga nashi, ani roza shabdung, ani tato nidri, chuyi jeli ya, dosi jamba chungse jiga yus.